mere ko waga nanga ko libi ana wara and that matter imru le wanyu e singi juno ko waga nanga ko libi

kasa me to emani ma o kasa be otini de pi pra yombia yobo dai de pi pra yombia fikiti fe be ko ni ma o kasa unana be kete fe ma luwa ta na o kete frokiti o jaja fe ko emani ma o kasa be to ni muni ni he mi ko to ko ibaliwa mi na no fi manaja bi yo hanka be ko emani wo nenge nenge fa ofie ofie fikiti be ko emani ma ofie o fa o hanko an kamina o fa o hanko an dani undani fo un jenfu